Mwen gaye mwen mesaj la, zon di kon Babs, Babs di mwen. Zon di sa ki nan bon, nan bon, ki wa fe, mwen mwen di se koute, well. I pa de se se mwen, eh. Sa izis man ti so son nostalji, pa blam mwen, blam sa le tade yo, eh.